0: living up la. Wapè yon kon men. Mary. An begè yon manje ya. Sandwich ya.
1: Wapè yon kon men.
0: Wapè yon kon men. Wapè yon kon men.